0: Good morning po mga ka-joiners. Ayan, araw na Sabado po no mga ka-joiners. So, unsa may gikabisihan nato dira mga ka-joiners. Kung wala pa mga ka-joiners, kung nagsigira kag Marites, nako. Uban ni me no sa tunga programa nga pag-amping sa kalawasan.
1: Maayong panglawas.
0: Pag-amping
1: sa maayong panglawas.
0: With Ma'am Doc Nay. So, of course, mga ka-joiners, kilala nyo naman po si Ma'am Doc Nay. Naka-program na siya dari before. But just to refresh you, no? Si Ma'am Doc Nay po, siya po yung nag-colonics dun po sa Yaki Wellness Center sa Baugo, Davao Oriental. Okay,
1: yes.
0: Tama po ba?
1: Oh, yes, ma'am. Yes. Good morning po sa lahat. Ako po si Doc Bing. Oo, ang pin name ko Doc Nay. Ako po si Doc Bing, pag-amping sa mayong panglawas, kauban si Doc Bing Herbilia sa Baugo, Yaki Wellness and Medical Clinic, makita sa Baugo, sa Kanami Marketing Compound, San Antonio, Caraga, Davao Oriental.
0: Ayan na. So, mga ka-joiners, no? Maminaw ta. For today kay daghantag matunaan no, daghantag makapunan ani mga ka-joiners regarding to mga health concerns. Actually, Ma'am Doc Nay no, naati message dere. Nakadawat tag message.
1: Oo.
0: Ana siya sa yung message Doc Nay, sabi pa niya, "Good morning po, Doc. Isa po ako na 26 years old po na nagtatrabaho na po. My concern is I'm very, very much stressed these days. And napansin ko po na yung skin ko medyo nagkunot-kunot na siya, Doc. Pero 26 years old pa po ako. Doc, I have a question. What is the secret to staying young and healthy?"
1: Wow, ang ganda naman ang pangutana. How to remain young? Pero bago ta... Ma'am Jam, Miss Jam, bago na mag-start, no? Siguro magbatiin muna natin ng magandang umaga. Ayan. Ang tanan nga nagapaminaw karon, especially ng atong text sender. Siyempre, gusto ko batiin ng umaga ang tanan ng taga-Baugo. Mga kauban ako dito sa Kanami Marketing, sa Yaki Wellness, ang akong pinakamagaling na assistant, si Nining Kabatlaw. Good morning, Ning. At saka sa lahat ng mga naging kliyente, pasyente natin ngayon, magandang umaga po sa inyo. Alam mo ba, Jam, na nakarating na tayo doon sa katatapos na namin nag-cater ng isang pasyente sa San Isidro.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Marami na ang pumupunta ngayon. Sana isa din kayo, no? So, sa mga Sabado ngayon, di ba?
0: Yes po.
1: Yung mga naliligo, ingat kayo sa inyong pagpunta sa dagat kasi hindi maganda yung temperatura ngayon, yung atmosphere, mm-hmm. medyo malakas ang alon. Tsaka, syempre, sa mga nagtataka, bakit iba ang partner ko ngayon? Sa katagal-tagalan, 6 years mahigit, kasama ko si Dandalandan, mm-hmm. o ang ating pinakamagiting na Dandalandan. Tuwa na siya sa may Katiil, yes. na asay, medyo FM sa Katiil. So, ang kauban na ko karun diri, si Miss Jam, ang pinaka... Kusgan nato nga bag-o nato nga kauban si Miss Jam dire. Kini siya walay problema bisag mangutana mo og mandaya kay kasabot gyud ni siya. Mm-mm. Hindi pareho kami ni Dan nga puro kami mga foreigner, mga foreigner. Mga foreigner kami dire sa Caraga. Pero si Miss Jam native, kauban ninyo, so you can call, you can text in your language. Oo. So bag-o na to, tubagon. Ang atong pangutana, gusto na to, siyempre batiin si Mami Joy.
0: Yeah,
1: okay? So, mga ka-joiners,
0: yes.
1: basin mo abot ang panahon nga tuan na pod ko sa Katiil. Karon we are planning to have a check-up sa Katiil every Saturday. Pero hindi pa po yan finalize. Ano? Pinag-uusapan pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero hopefully, one of these days, makapunta jud ko sa Katiil. Makarating talaga ako sa Katiil. Hindi pa ako nakarating doon, Miss Jam. Hindi pa ako nakarating doon. hanggang kanto lang ako going to aliwagwag.
0: Hanggang kanto lang.
1: Hanggang kanto lang. Okay, so maraming salamat sa mga na nakikinig ngayon. Sana po makatulong kami sa inyo. Sana po makabigay kami ng kunting advice, kunting additional knowledge, yes. No? So, ma'am, yung nagtanong sa atin ng text, wag na natin banggitin ang pangalan, yes. For security purposes, privacy, siyempre. Actually, Ms. Jam, hindi lang yan ang nagtanong sa akin. Mm-hmm. Marami din ang nagtanong. Every time na makita nila ako, akala mo naman super ganda, no? Siyempre, bubuhati natin sarili nating upuan, di ba? At may AIDS, no? Maraming nagtataka. Bakit daw nanatili akong malusog, malakas, at saka hindi naman talaga kabataan, pero at my age, syempre nasa almost 70s na tayo, no? Mabata pa rin yung kilos ko, ang mukha ko. So what is the secret of staying young? Marami dyan. Yung iba dyan, Miss Jam, nagpapakulad din, nagpapadrip. Mm-hmm. Yung iba, nagpapifacial.

0: wala na.
1: Magka-27 ako next year, pero wala na.
0: Wala na yun.
1: 40 years old na
0: ako. Bawag, mauba. O niya, ganito yun kasi, ha? Ang may sikreto paano magiging manatiling bata, hindi naman talagang babying baby, ibig sabihin, longevity.
1: Yes.
0: Longevity, yun bang sa edad na 50, malakas ka pa. Sa edad na 60, kaya mo pa. Kaya mo pang maglakad, kaya mo pang tumakbo, mabilis pa ang kilos, hindi nagsustop down, hindi nakakuko. Kasi kadalasan sa atin, pag mag-edad na tayo ng 45, feeling natin matanda. Diba?
1: Yes.
0: Okay, marami na akong na-encounter niyan. Feeling nila matanda, 44 pa lang matanda na. Kala nila end of their life na. Hindi po iyon. Okay, ganito po iyon. Marami tayong dahilan kung maraming paraan para mapanatili ang pagiging bata, hindi lamang sa isip, wag lang isip bata. Kasi pag isip bata, iba na yun, no?
1: Oh, iba na yun.
0: Kundi, oo, manatiling bata ang kilos sa gawa, sa lakad, sa mga filosofiya at tanan na na, no?
1: Mm-mm.
0: Kung unsa ka, tapos ka nang maiwasan natin ang sakit na ana diha. Naana lang diya ang sakit, gikan sa pagkaanak nato, nagatago lang na siya, gaulat lang na siya nga, buhi yun. Para sa cancer cells, we have a cancer cells in our body, naana na diya, murag ginang appeal na siya diya sa, kumbaga sa Ricardo, kumplito Ricardo na atong lawas, dipindi lang. Kung unsaon nato pagdala sa atong lawas, nga kanang cancer cells, dili siya mabuhi. Okay. Maupod na ang atong lawas, paano ta manatiling bata? Ang atong lihok o ang atong itsura. Okay? Uh-huh. Number one, ang sikreto diha, inom ka permi og tubig.
1: Ayun.
0: Yes.
1: Water is life.
0: Water is life. 3/4 of our body consists of water. Kung kulang ta sa tubig, ang tendency nagakulubot atong panit, dry. Bato-bato sa langit.
1: Dili puro yes. Kape.
0: Dili puro kape, dili puro soft drinks, dili puro mga artificial juices. Okay? Hindi po masama uminom ng juice.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang masabi ko lang, natural juice. Kung naamoy tanom nga kalamansi, dili man siguro lisod magtanom og kalamansi, dili man jud na dako kayo nga kahoy, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pwede man gani sapat sa sako. Tanong mo kalamansi sa inyong likuran sa balay. Kay pwede mo mag-inom o kalamansi every day. That is vitamin C. And vitamin C makes our skin young and healthy.
1: Ayun.
0: Yes, kasi po antioxidant po yan. Tinatanggal niya yung mga free radicals, yung mga dili invited ng mga hugaw sa atong lawas.
1: Okay?
0: Okay? So pwede ka mag-inom ana, pwede nimo ibutang sa hot water with kalamansi with honey or kanang may uban dira nga dili pud gusto nga may asukal, pwede padaluan nato og luya. Pwede pud nga pure lang, pwede pud nga brown sugar or honey, no? So water number one, and then mga natural juices.
1: Doc, I have a question sa juice na sinabi mo, no? Kasi yung iba kasi, doc, no, kaning ba na tong ka joiners ba kalamansi. So unsa ang proportion ana, like kalamansi siya like one cup or one cup po ang sugar, murag mahalok po ta ng one cup ng sugar.
0: Ah yes, kay mayroon ako nakita niyan, isang cup na juice niya 3 tablespoon ang sugar, sobra na mapod. Okay, at least mayroon tayong mga 1 teaspoon na yung maliit na teaspoon kanang kwan lang, murag flat lang siya sa teaspoon, pwede na siya. Kaya kung pwede ganing, dili ka mag-sugar. Kasi sugar, too much sugar can cause diabetes, nakakasira ng system, nagkakos ng cancer, daghan na kayo epekto pag too much ang sugar sa atong lawas.
1: And tama ba, Doc, na pag when you intake or when you take so much sugar, mag-lead siya ng inflammation sa skin?
0: Yes. Kasi ang epekto ng too much sugar, too much salt can cause inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Pag inflame ng atong lawas, umpisa na ang pain.
1: Okay.
0: So when there is pain, there is inflammation.
1: Okay.
0: So kain tanan mo ganing tanan dapat nasa moderate.
1: Yes.
0: Sa tama lang

0: Moderation.
1: Oo, moderation. Tama lang nga timpla. Dili pod ingon nga, dili pod kay mawad-an pod ta og sugar, mawad-an pod ta og asin. Mm-hmm. Because sugar can create energy. Mauna yung naghatag og energy sa atong lawas. Pero tanan nga sobra, masama. Oh. Too much love will...
0: Ayun, too much love will kill you.
1: Yes. So, tanan nga bagay nga sobra, masama. Okay. Number two, kinanglan, ingatan natin ang ating kidney. Kay kung hugaw ang kidney, our skin is the second kidney of the body. So, makita nato ang resulta sa atong panit kung hugaw ang atong kidney. Nga naman, daghan na kayog mga kanang mga discoloration, kanang mga batik-batik, magmadaot ang atong kidney, magdarken, kanang kita kanang morag maglagom ang ilang panit. Maglagom ang ilang panit nga daghan kay nagturok-turok because ang kidney is already toxic. So kung hugaw ang kidney, hugaw pud ang panit, magkos na siya og white hair. Yes, natingala ka na yung mga dagang mga bata pa, pero dili lang na maupod ang cause sa white hair. Pero one among the causes, okay, isa sa cause sa white hair is sira ang kidney. So, ingatan natin yan kasi pag puti ng buhok, balag 15 imong edad, kaya na ako'y classmate, katunga sa iyong buhok, 15 anyos pa lang siya, puti na. So, paras ni mo, Miss Jam.
2: Gina-check ko doon, ginaanong mo ba kung may puting buhok?
1: Nag-check na kayo noon sa imong ulog na kay puting buhok niya, liliyo na to. Kasi, a toxic kidney can cause white hair. O niya, tanawin mo yung mga balat, daghang mga black, mga discoloration, kana because of the toxic kidney. So, ang kidney, isa po sa hinungdan nga nung nagatigulang ang itsura sa tao. Okay, number three. Toxic liver. Ang toxic liver can create skin allergy. Kasi pag nangatol na imong panit, it's either the kidney or the liver. Pero pag mangatol ang imong mga panit, labi pa sa tiil, sa kamot, ingon nila, maabot ang kwarta. May naamagkatol gani ang palad, ay salamat na ay maabot ng kwarta. Dili kwarta in town. Dili in town kwarta. Sakit ang imong ginahulat. Oo. Kasi po, pag hugaw na atong kidney, nagkaroon tayo ng mga skin allergies or itchiness, pangangati sa katawan. Mm-hmm. So, magkatol gani atong mga lawas, ibig sabihin, hindi man yan 100% kasi minsan diabetes, isa po na sa cause nga nung nagapangatol ta. Ooh. Ang kidney magpospod, pero usually, ang liver, maudyo na ang iyang side effect. So, magkaroon na tayo ng mga skin disease. So, kung naana tayo mga kurikong, siyempre, madaot atong itsura, maulaw na ta, kaya naman na niguwang na tayo noon, no? So, dapat ingatan natin ang liver. Dili ta magsigig inom o mga alak.
2: And yung smoke ba, Dok?
1: Yes. Sa kidney, smoking is nakaka-epekto na nakakasira ng kidney. Too much drinking of soft drinks, mga artificial juices, kanang maaalat na pagkain, masobra, tanan nga sobra, ginamos, bagoong, kanang prito nga isda, nga buta, budburan ni mugdagan kag asin, bulad. Hindi masama kumain yan, pero ibutang ni mo sa tama. Pag magkaon mong bulad, ibabad sa tubig, unya brasan. Mm-hmm. Kaya meron akong kakilala na taga amin, yan ang business niya, truck na bulad. Mm-hmm. Alam mo bang lahat ng langaw nandyan?
2: Yes.
1: Lahat ng hugaw nandyan. So ang ginagawa nila, binabrasan nila yan pag nagbalabalahibo na yan, brasan nila yan, tsaka ibilad ulit. Mm-hmm. Kaya minsan may mga ulod na. Lalo pa pag maulanan. Kaya pag bago tayo kumain ng bulad, lalo pa ng kanang sinabi nilang daing, kanang pinikas, kailangan ibabad mo yan, brasan mo yan, kailangan malinis talaga bago natin prituhin. Okay? Kasi aka ng asin, maunay nagakos nga nagadaot ang atong kidney. Inom sa alak. Dili lang kidney, apil na si liver. Subukan ninyo kumuha ng atay ng baboy, busan nyo ng alcohol. Diba, ng suka, diba, umiiba ang kulay. So, same thing with our liver. Nasisira din liver natin kung sigita ka inom og alcohol, too much na alcohol. So kailangan tanan nga bagay giingon ako, do it in moderate portion. Nasa proportion ang tanan nga bagay. Kung mo inuman kag alak di magkuan mga isa ka shot, two ka shot, di man na makaunsa. Pero ayaw tong pahubog.
2: And then hindi ipedin pwede na sunod-sunod ka doon.
1: Sunod-sunod tapos walay kaon, no? Okay. Kay dili ang ato man go dili para sa mga Americans nga ginagawa nila yan para after meal, para pampatunaw, di ba? Pero atoa kay pampahubog man. Plus anang shock tong. Sa yes, sa China that is medicine. Sa ato diri kay dili man pampahubog man. Mamanay nakadunot sa atay sa akong lulo kay 24 hours siya gainom bisag matulog na isyoktong sa bulsa. Pag mata mo inom, yung pamumug syoktong. So, tanan nga bagay nga sobra, nakakasira.
2: Dok, may tanong ako ba? Yung mga energy drinks ba, like for example, yung Cobra, yung Sting, kasi ginainom
1: yun. Huwag natin i-mention yung mga.
2: Ano yan siya, Dok? Ginainom kasagaran ng student. May makita talaga ako na student na tapos na uminom ng energy drink. Tapos mamaya, makita mo naman, may dala so, naman drinks. Na energy drink.
1: Ganito yun. Sa ngayon, mayroon akong pasyente sa Sorala. Mm-hmm. Ano siya? Runner. Mm-hmm. 100 meter dash runner. 17 years old. Ang nag-18 na siya ngayon. Alam mo bang at the age of 17, naka-dialysis na siya. No. Naging pasyente ko yun. Nagpapakulonis ngayon. Minimintin doon. Through my ako ang naga-monitor. Kinokolon po naga-dialysis 3 times a week. Dahil diyan sa kaiinom ng energy drink, kasi pinapainom siya ng coach niya ng energy drink para madaog permi, which is totoo, lagi siyang champion. Pero ano nangyari ngayon? Hindi na siya pwedeng tumakbo at very young age, naka-dialysis na siya. Mag 2 years na siyang naga-dialysis, so 17, 18, mag 19 na siya ngayon. Sinayang nila ang buhay ng bata. Kasi ganito po yun. That is for energy. Pero kung hindi ka namatay din ang asawa ng best friend ko dyan, uminom din ng energy drink, nag-drive, wala siyang tulog, namatay sa manibela. Nakita na lang napatay na. Kasi ganito po yun eh. May mga side effects sa mga, lalo pa kung mahina ang heart mo. Oo, so, iniiwasan natin. Hindi naman siguro masama uminom niyan. Kung marami ka rin iniinom na tubig. Kasi may chemicals kasi ni. Hindi ma-cope ng katawan mo yung component niya. Siguro lahat naman ng bagay ay hindi masama kung sa moderation lang. Oo, kasi ginawa din naman 'yan, pero 'yun lang ang sinasabi ko, kung kayang iwasan like soft drinks. Hindi naman talaga pwede iwasan natin ang soft drinks. Actually, nakabasa ako ng isang write-up na ang soft drink or Coke was formulated because of gamot yan sa sakit. Mm-hmm. Kaso lang, mao giniingon ako ang syoktong ganitambal, pero ngayon mo napahubog. Mm-hmm. Diba? So, tanan nga bagay nga sobra. So, hindi maiwasan uminom tayo ng soft drinks. Kagaya mo, pumunta ka sa isang lugar. Mm-hmm. Hindi mo sigurado ang iniinom mong tubig. Malinis ba yun? Mm-hmm. Gikan ba na sa asa na gikan, basi mag-LBM ka. Ako, I'd rather drink soft drinks. Pero pag abot sa balay, bawion yun ani mo og tubig. Kung pwede, medyo maligam-gam para mawas out. Okay. Para mawas out. Para dili mag-suffer si kidney, dili mag-suffer si liver, dili maapektuhan si pancreas. Okay. Kaya kanatanan sila, apektado na sila. Apektado, maapektuhan na ganin si kidney, mga labit na kay kwan, mga apektuhan si liver, kalabitin si kidney, kapitin si pancreas, uban-uban taoy, so, magrali-rali na sila, damay-damay na. So, tanan na sila madaot. No? So, before you know it, may sakit ka na. Okay. Ang nakakasira pa ng katawan natin na nagiging matanda tayo kagad, stress. Number one, ang stress. Kaya yung mga... yung mga stress dyan sa mga asawa, naku, huwag nyo nang pansinin. Hayaan mo siya, no?
2: Hayaan
1: na lang. Hayaan na lang siya. Mm-hmm. Kasi buhay niya yan eh. Kay isa, dalawa, tatlo na saway mo. Pag hindi sumunod, let it go.
2: Ayun.
1: Oh, kanta yun. Let it go.
2: Let it go.
1: Let it go. Bakit ko papatayin sarili ko?
2: Ayun.
1: Oo. Kasi ako may prinsipyo ako. bakit ko hayaang ma-stress at mamatay dahil sa'yo? Kasi nung mag-asawa kayo, ang pangako mo doon, I will love you. Diba? O hindi sinabi niya, I will take all the stress para mamatay ako. Eh, hindi naman yun ang pag-usapan till death do us part. Eh, ngayon kung nauna ka, ayun di, lang. Naghanap na naman siya ng another till death do us part.
0: Ayun lang.
1: Ayun lang. Kaya number one, iwasan natin ang stress. Mm-hmm. Sa mga anak natin, talagang stressful ang mga bata ngayon, lalo pa ngayon sa Banga, oh. Yes, I was born in Banga, that is my birthplace. Oh. Yes. Kawawa, dahil hindi natin masabi, panahon na talaga, di ba nasa Bible yan, na darating ang panahon na ang tatay at anak magpatayan, magkapatid magpatayan, parang ang lahat ay iba na ang laman ng utak, it's because of the work of the evil. At saka magkakagulo, ang mundo, magkakagira-gira, marami na yan kung nagbabasa kayo ng Bible. So ang pinakamaganda siguro na advice ko sa mga nanay, huwag nating yaw-yawan ang mga bata. Kasi unang-una, ikaw ma-stress. Magkaroon ka ng laryngitis, magkakaroon ka ng cancer of the throat. No? Kausapin. Tsaka prayer, changes everything. That is the best secret to become young and strong is prayer. Prayer talaga. Kasi you cannot alter anything. Hindi mo pwedeng palitan ang anumang nangyayari. True, only God can change it. So, prayer talaga. Okay. So, iwasan ang ma-stress. Kung stress ka talaga, kumanta ka. Mahirap kumanta na umiyak.
0: Sige, subukan
1: sige kayo. Sige daw, subukan mo kumanta na umiyak. Kasi mayroong tao na pag stress, maraming kain. Maraming kain. Kaya yung mga tao matataba. Stressful yan. Ayun. Kasi doon nila binubuo sa kain. Bago nila alaman, isang nambuhala na sila.
0: Itawag doon, Doc, stress eating.
1: Oh, stress just eating. Kasi pag galit ka, sarap kumain. May tao naman, may mga babae naman, may tao naman na pag-stress, ayaw kumain. Yun ang mahirap. Di kukulubot ka. Tanda ka. Tutubo na yung mga kung ano-ano dyan sa mukha mo. Di papangit ka. Ayaw ko ngang pumangit. Kaya sabi ko, ipangit na nga, dagdagan mo pa, di ba? Di, ano na lang ang matira sa'yo, wala na. So, kailangan iwasan natin ang stress. Kasi number one yan. Next, yung kulang sa tulog.
0: Ayun.
1: Yun. Isa yun sa mga nagpapatanda sa mukha natin, sa katawan natin. Yung kulang tayo sa tulog. Bakit? Dapat ang tao matutulog 8 hours every night. Ang mga bata dapat mga 14 hours. 12, depending sa age, no? So, dapat mga elementary, 14 hours, sa high school, at least 12, college, mga 14, 12 ang college. Kasi tayo na matanda, di ba, 8 lang. Which is, yun ang hindi ko nagagawa nung ako'y nagtatrabaho. During my younger years, grabe ako ka-alcoholic. I sleep only 3 to 4 hours every night. So, ang nangyari, nagkaroon ako ng cancer, muntik na ako. The reason why I studied alternative medicine because of my illness. Ako mismo para sa sarili ko yun. Oo. At saka mukha na talaga akong 70 na ang edad ko noon ay sa 30s pa lang. Kasi puting-puti itong buko na to, Jam. Maniwala ka. Nagtataka sila bakit wala akong puti. Meron dito sa gilid. Pero dati puti ito lahat at saka ang payat ko. Because of stress at walang tulog. Sa sige kong habol na dumami ang pera, hindi naman ako yumayaman. At hindi mo talaga pwede habulin yung pera kasi siguro talagang nakalaan talaga para magbilyonarya sa ganito. Ikaw naman kahit anong gagawin mo, ang kailangan lang natin, we are satisfied of what we have. Be contented of what we have.
0: Yes.
1: Oo. Kasi pag patuloy mong hinahabol ang isang bagay na namailap habulin, mas stress ka talaga. At hindi ka makakatulog, sige isip kung saan ka pukuha ng perangga until such time na makakagawa ka ng hindi tama. Dahil sa kaiisip mo, be prayerful and let God lead you to whatever way na gusto niya sa atin. Pero hindi ibig sabihin, maupo ka na rin lang.
0: Yes.
1: Oo. Hindi naman yan tutulo ang tubig sa bunganga mo kung nganganga ka. Umupo ka nga sa ilalim ng mangga. Nganga ka dyan kung mahulog yung mangga na hinog na yun. Hindi yun. Maliban lang kung may uod doon sa baba, sa taas, di nahulog sa bunganga mo. Ibig sabihin, when you want something, do it.
0: You have to work for it.
1: Pero, in moderation.
0: Oo.
1: Huwag sobra-sobra ang pangarap.
0: Oo, kasi Doc, yung iba, especially,
2: Ako, Doc, sa akin, ano, may parang ano siya ba, Doc, na you have to work hard to the point na you don't deserve to rest.
1: Yeah.
2: Parang ano siya ba na parang pag nag-rest ka, eh, hindi, dapat hindi ako mag-rest, dapat I have to
1: do it. Oh, na, ako ganun eh. Kasi nag-i-aim ako sa, wag na natin bangitin yung mga business ko dati kasi talagang gusto ko mag-SM, which I already did. Nawala din naman lahat yun dahil nagkasakit ako. Nung nagka-cancer ako, nawala rin lahat yun. So, kung mangarap tayo, sabayan natin ng panalangin ang ating sipag. Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi natin kakayanin yun. So, everything must be in moderation.
2: Yes.
1: Okay? So, kung hindi natin gagawin yan, basta ang tulog. At saka, iwasan ang bisyo. Kasi meron iba dyan, alas 12 na, alas 11 na ng gabi, umiinom pa rin. Alalahanin ninyo ang ating organs. Nagtatrabaho yan during night time. Natulog tayo. Pag natulog na tayo, dapat matulog tayo 8 or 9. Pagtapos natin kain, kaya lagi ko sinasuggest sa mga pasyente, sa mga pumupunta sa clinic, kailangan matulog ka 2 to 3 hours after kain sa gabi. Para naman, may panahon pa ang katawan natin, ang bituka natin, digestive system natin na mag-convert ng kinain natin matunaw. And then, ang siatay para i-convert niya, linisin niya, i-convert ng kidney ang ganito, linisin ng kidney yung mga kinain natin. At saka yung pancreas natin hindi ma-stress, na hindi magka-diabetes. Bakit? May panahon pa sila para magtunaw. Kasi yan sila ang mga digestive system eh. Magkasama yan sila na nagtutunaw ng kinain. Ang kinain natin carbohydrates, gagawin nilang energy para lumakas tayo. Ang mga fats magiging energy, yung sugar magiging energy. Paano kung tulog ka? Or hindi kaya kumakain ka pa rin, kain ka ng kain, inom ng inom, tapos pulutan, may alak. Paano naman magtatrabaho si pangsigal bladder? Kasi si gallbladder nagtatrabaho yan during night time, si kidney natin nagtatrabaho during night time, naglilinis, si liver natin, si lungs natin. So paano ang gagawin nila kung ikaw mismo suppressed na yung punong-puno na yung organs natin, wala siyang panahon. Dahil hindi tayo natutulog, wala tayong ginawa kundi kumain at uminom. 'Di ba? Kaya lagi ko ni-advise ako, hindi na ako kumakain after dinner. Hindi mo ako mapakain. Yung
2: parang midnight snack.
1: I know, masama yung midnight snack.
2: Ayun.
1: So when you eat your dinner, do it, ako sa lagi ko na-advise, take your dinner before 7.
2: Before 7.
1: Always before 7. Para meron ka pang time. May 2 hours ka pa. Kung natutulog ka ng 9 or 10, mayroon ka pang panahon para tunawin. But I suggest, lagi kong sinasuggest yan, sleep early and wake up early. Kasi, from 9 p.m., nagtatrabaho na si gallbladder, nagtatrabaho na si liver, nagtatrabaho na si kidney, nagtatrabaho na si lungs. So, pag 4 o'clock, nakapahinga ka na, pwede ka nang gumising kasi ang digestive system na naman natin ang naghahanap ng trabaho, ang nagtatrabaho. So, kailangan i-feed up na rin natin yon. Diba? Pag nagising ka sa umaga, mga 4 or 5, utot ka ng utot. It's because nag-i-exit ng carbon dioxide, ng dumi na hangin, ang bituka natin. Okay? But the most important is, linisin natin ang ating guts, ang ating colon. Kasi lahat na yan ng sakit na yan, galing lang yan sa bituka, Ma'am Jam. 90% ng sakit gikan sa bituka, gikan sa tinae, from the colon. Kapag ang colon natin ay marumi, lahat ng kinakain natin ay bawal, masama, puro fats, puro mataba, puro maalat, puro matamis, mga mamantika, mga kanang artificial foods,
2: processed foods.
1: Tanan na kanang mga tinapay. Unya gabi nagkakaon pata unsaon sa bituka, nipilit na lang sa tinae nato ang tanan nga hugaw. So you are what you eat. Ikaw, kung ano ang itsura mo, yun ang kinakain mo. Yun ang bituka mo. Linisin mo ang bituka mo para maging malinis si atay, malinis, maglimpyo si atay, maglimpyo si kidney, maglimpyo si gallbladder nato. Kaya kung sobra atong kaon sa tambok, nagamao na ang gamantika, magmantika o nagani atong atay, mantika pud ilabay sa atay sa gallbladder, mao na nagkabato na ta. Kaya ang bato sa gallbladder, didi man a stone nga sa kalsada. Kana ay epekto sa sobra nga mantika, too much oil in the body. Yun ang nagkukos ng stone. Unya ang kidney nato. Unsa nga klase ka bato na? Kana ang nakuha nato sa mga ginainom nato mga artificial foods, sa mga alat, nagahimo siya nga stone. So kung ang atong tinai limpyo, limpyo pud ang ginalabay sa tinai sa atong system, sa atong lawas, sa atong dugo, kay ang atong ginakaon makaabot na dito sa atong lawas, pinaagi sa dugo. Dugo ang carrier. So kung mag-ingon na gani sila nga lack of oxygen, dili makaabot ang oxygen sa ulo, magsakit ang ulo, malipong kay kulang sa oxygen, buti pa sabot, wala na nag-aabot dito ang tama nga circulation sa imong blood. Wala na yung oxygen because oxygen, ang red blood cell, which is the hemoglobin, is the oxygen in our body. So kung gaputla na ka, wala na oxygen, malipong-lipong na ka, kay wala na yung oxygen imong lawas. Unya, unsay hinungdan sa pagkulang sa oxygen sa atong lawas, ang hugaw sa atong gika, sa atong tinai, which is yung cholesterol number one nga cause. Okay. Yes. So, mauna ang akong ma-advise, detox your colon. Para, yan ang secret. Kasi pag limpyo ang organ, you will remain strong, maging matakas ka, magmukhang bata ka, kasi maganda ang skin, hindi kukulubot, hindi siya hugaw. So, matingala ka nga nung pwede pa ka mudagan. Pwede ka pa makaakyat ng third floor. Yung mentor namin, the mother of naturopathy in the Philippines, si Dr. Michael Year, at the age of 80 plus, ang iyang room to as a third floor. Uy. Yes, inaakyat niya yan by feet. By foot to foot lang. Akyat lang talaga na nagtataka ako. Kami ng mga mas bata, hindi namin siya kaya abutin, tumatakbo pa yan paakyat.
2: Na hindi sumasakit ang tuhod.
1: Hindi sumasakit ang tuhod. Kaya nagkaroon ako ng na-encourage ako. Kasi when I went to her house sa may Lian, Batangas, nagulat talaga ako. Ang kwarto niya doon sa third floor, pwede naman siya sa ground, di ba? Mm. Ngayon, ang ground floor niya, may basement pa, may school yun. Mm. Yan siya ang mother of naturopathy in the Philippines. Mm. Naging estudyante niyan siya ni Dr. Bernard Jensen, which is the father of naturopathy in the world, national. International Father of Naturopathy. Yun ang pagkakaiba niya. Bakit? Napaka binabantayan niya yung kinakain niya. She never ate rice in the morning. Kamuti lang. Kamuti lang, saging. And then full of vegetables. Kumakain din siya ng meat. Kailangan nga lahat ng bagay ay nasa tamang procedure, tamang proportion para makuha nato ang tamang protein. Kay magsubra gani ang protein sa atong lawas, madaot si kidney. Pagdaot si kidney, magsakit na imong balakang. Maglison na kaglakaw, magpiang-piang ka na. Magsakit na imong tuhod, na kay gouty arthritis. It's because of what you eat. So dapat bantayan nato ang kinain to remain strong and young. Yan lang ang sikreto. Kaya nga nagkaroon tayo ng colonics sa mga tao nga dili na kaya i-reverse ang lifestyle. Naa naman sa tiyan. Nalunok naman, tulon naman nila, naa na sa ilang system. Dili na to. Halimbawa, may sakit ka na, nanghubag na ka, unya, taningan ko ni mo, may mga tanan sa kondok, makuha ba niya sa isa lang ka colonics? Dili. Pila ni mo ka to, igitigom imong sakit. Yeah, that's why ang ginasuggest namin lagi, kailangan marating natin ang small intestine, which is aabot ng 8 session.
2: 8 sessions.
1: Yes. So, bantayan mo ang nganong kinanglan pa man yun nato, hulaton. Nga mag-abot na yun ta sa punto nga di nakakalakaw. Dili na ka, malipong-lipong ka na, manghubag na ka kay ngano. Nadaot na ang system, nadaot na si heart, nadaot na sa kidney, kaya madaot ka na ang kidney, liver, automatic, to the rescue yun na si heart. Pag si heart na nato ang atong kasing-kasing na ang mudakop ana, tuana ng hupong na. Unya, taningan ni mo ang doktor nga paayuhon ka dayon. Dili. Karun pa lang, start to watch your lifestyle. Mm. Change it. Palitan mo lifestyle mo. Ngayon, pwede kang pumunta sa clinic, mangingi sa akin ng advice. Mayroon tayong promo ngayon ng Colonix. 3,500 lang tatlong sessions na yon. Libre ang check-up. Ayun. O pumunta kayo doon, libre chika-chika. Pwede ako mag-suggest sa inyo anong dapat nyong gawin, ano ang bawal. Mm. Kasi dito hindi natin kaya sabihin lahat yun. Doon naman, pwede kong sabihin sa inyo, and then be my friend, i-add nyo ako sa Facebook ko, Bing Doknay Herbilia. Bing, B-I-N-G, Doknay, D-O-K-N-A-Y, Doknanay, Herbilia. Ang akong profile, kanang nagadgunit o kanang tanom nga naka-white o sinina. Yeah. Pero may yaki sa akong cover photo. May yaki. Yun ang ano, i-add nyo or mag-chat, mag-ano kayo dito sa Joy FM, magtanong, they can give you my Facebook. And then mag-message kayo kasi sa dami ng scammer, hindi ako basta-basta nagre-receive, lalo pa pag walang pangalan, hindi ko alam, kaiba-iba ang mga pangalan, send me a message para i-accept ko kayo. And then you can ask questions. And much better, pumunta kayo sa clinic na alam ko sa Baogo from Monday to Friday, 8 to 5 p.m. Ayaw po ato, alas 5 na. Oo. 8 to 5 p.m., Monday to Friday. Pag Sabado, na ako diri sa radio, 8 to 9. O niya, pwede na ako mabalik dito alas 10, pwede na mo mag-ato sa clinic.
2: Ayan.
1: Oo. Until such time nga, pag abot sa panahon nga na ako sa KTL, Sabado, wala na. Pero na-open lang nga po ng clinic for food detox. Kaya naaman tayo food detox, kanong dili maka-afford o Colonix karon later lang siya magpa-Colonix, pwede po ninyo pwede po ka mo maka-avail ng food detox na alang gapon tayo promo, Miss Jam. Okay. 300 lang.
2: Ayun, 300
1: yes.
2: Lang.
1: Yes. Kasi ang food detox, may nakakatulong siya para makuha ang mga heavy metals, yung mga uric acid natin, yun man, may mga sa blood natin, nililinis niya ang blood ng mga extra na mga hindi invited na mga acids, no? Nga mga hugaw. Pero lahig yun ang Colonix kasi tinaig yun na nato ginalimpyo. So, ang ako ma-advise, to remain young and strong, detox your body while it's not too late.
2: So, Doc, no, while I was listening to you, my take on this is very simple. Yung sinabi mo kanina po na you are what you eat.
1: Yes.
2: So, hindi po ibig sabihin na you're young, kailangan na, bata pa man ako, kaya pa man to, kaya bata pa man ako, what's the risk? No?
1: Yeah.
2: Actually, yan yung pinaka-dangerous na mindset. Kasi, yung iniisip kasi na iba na, bata pa man ako, kaya pa to ng body ko, mga ano pa to, mga 50 pa ako makapin nito. Huwag mo nang paabutin sa 50.
1: Yes.
2: Oo.
1: Dili man, wala man nato ginabawal. Yes. Pero, mauna giniingon na ako nga, eat moderately. Yes. Kaya na may uban nga grabe. Na ako'y border sa Maynila. May border ako. Ang panihapon niya, I mean, may isa kapak nga burger bun, which is a 10 pieces na bread. Mm. Yung hamburger, pero tinapay lang. At 1.5 liter na orange. So, diet daw yun. Hindi nyo ba alam ng isang biscuit, isang tinapay, isang biscuit, yung Sky Flakes, equivalent to 1 cup of rice yun.
2: Yun.
1: So, much better na kumain ka na lang ng rice kasi at least carbohydrates lang yun and sugar. Whereas, kung sa tinapay, napatoy mga yes, napay mga sugar, napay lard, dagan pa na kayo mga may white flour, kenkos. Dumidikit kasi yan sa bituka. Kaya nagtataka ka na, bituka mo, hindi nagtubol-tubol ka na, constipated ka na. Because too much eating of katong mga white flour, nakadikit yan sa bituka. Oo. So, ingat lang. And then, ang number one dyan is drink a lot of water.
2: Very
1: yes,
2: important.
1: Oo. Sa mga working people, o kahit hindi, ang sinasuggest ko talaga dyan, yung ating kwan, a vitamin C. That is sodium ascorbate. Mag-maintain kayo ng vitamin C every day. Ayun, hindi po. Mayroon kasing sodium ascorbate, may ascorbic acid. Mm. Ang sodium ascorbate, yan ang organic na vitamin C.
2: Ayun.
1: Safe po yung ating, maganda po yung ating vitamin C. Pero do not take more than 1,000 milligrams a day. Kasi nakakasira din po ang tanan nga sobra. Masama.
2: Yes. Oo.
1: At saka ako talaga, I made it a habit to take yaki capsule every morning. It made me complete. Kasi hindi lang po yung, kasi ang yaki capsule natin, meron na yan bulimia. May sambong yan. marami yan siyang component na almost complete na sa katawan nato. So why don't you take sa mga working pwedeng dalawang isang yaki kung nagtitipid, isang vitamin C. Sa mga high blood, mayroon tayong garlic dyan. It helps. Kung mataas ang BP mo, inom ka ng dalawang garlic, dalawang sambong, dalawang blumea, and drink a lot of water every hour uminom ka, it can help to elevate uric acids or mga unwanted cholesterols from our blood. Ito lang masabi ko ngayon. Sino man ang gusto magpa-check up or mag-inquire or pwede you can call me in my messenger, Bing Dok Nay Herbilia. And then sa cellphone, walang pakinabang ang cellphone doon sa Baugo. And then you can come to our clinic anytime, every day, from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m.
2: Ayan. So mga ka-joiners, no, daghan gyud ta na kutlo karong session ni Ma'am Dok Nay. So I hope mga katong mga giingon ni Ma'am Dok Nay, i-apply na to itong hinay-hinay. Hinahinay mga ka-joiners, no, kay para kumbaga dili sa mabiglaing ka naton lawas ba, kung biglaon mo isab na di sabihin madayaw, kay kung una niya kasanayan mo biya, madugay pa bayan mawa. So hinahinay lang po mga ka-joiners, no, until such time na maabot yung panahon na masanay din lawas mo, na lesser din yung asin na gina-intake mo, pagamay-gamay da lang in sugar mo, or pag mag-coffee ka, dili na ka magbutan ng sugar, dili da yung creamer, or in a day, dili ka na mag-energy drink. Sa mga students natin na nakikinig ngayon, iwasan na po ang energy drinks, no? Kung pwede sa isa ka-adlaw, ka-isa lang. Dili po na sa isa ka-adlaw, katulo ka mag-energy drink. Dili na yun pwede, no? Again, too much is bad for you. Kaya nga sabi natin, too much love will kill you, no? Lain pa'y ato. So mga ka-joiners, it's very important that we take care of our health, no? Alagaan na to ning kanato na lawas. Kaya kaisa lang kita mabuhi isin na kalibutan. So as much as we want to enjoy, of course, kailangan isab na we have to enjoy responsibly ba? Dili siging pataka ng kaanon lakman. So maging healthy po tayo, hinahinay na mag clean eating or clean living. Ayan. So you can look up man sa internet kung ano yung process ng clean eating or clean living para mag-guide isab kita, no? Again, dili siya biglaon. Hinay-hinay. And of course, very important, sinabi ni Ma'am Dok Nay, always, always mag-pray. Ayan. So, Dok Nay, may parting message ka pa ba? Or okay na po yun?
1: Maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Sana po marami kaming naitulong sa inyo. At sa muli po, you are welcome to visit our clinic sa Baugo, sa Kanami Marketing, sa may San Antonio, Caraga, Davao Oriental, at saka yung mga nakakarinig doon banda sa North Cotabato, Sultan Cotabato, Mangindano, nakakarating itong kwan natin programa. Doon sa may Kidapawan, meron din doon clinic, Yaki Wellness and Medical Clinic.
2: Ayan. So, sa lahat po na gusto magpa-colonix or magpa-food detox, kadto lamang kamo sa Baugo. Hanapan mayo si Doc Bing.
1: Kanami Marketing.
2: Kanami Marketing, kay para matabangan sa kong mga to, and of course magmalimpyo in kanato na kalawasan, no? So on that note, mga ka-joiners, we are 2 minutes away from reaching 9 in the morning, and of course Ma'am Dok Nay, thank you so much always for rendering your time sa atoa and sa itong mga ka-joiners nga nagpaminaw ron. So, ayan po mga ka-joiners, magpapaalam na po kami sa kahanginan, no? This is Jams Palmahil, of course. Palagi niyo po akong kasama sa kahanginan. And
1: Dok Bing, Dok Nay, Herbilia, maraming salamat sa muli. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Good morning and have a great weekend ahead.
1: Happy weekend po sa lahat.

0: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako nandito ako yung dugo ko kung di na kinabuhi ko kung sinasanan ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlon yung mag-iinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM.

0: Kabalo ka apo, sa unang panahon, kung aduna ko'y 50 pesos, makasuloy na ko sa mall. Pag-uli na ko apo, naana ko'y polo, naana ko'y pantalon, brief. Unya, napagyod ko'y panyo o medyas, naapa ko'y sapatos.
1: Karun dahilo!
0: Oh, lisod na apo, naana manggoy CCTV camera.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito na niya, pag isang ano, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tamilang boss, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-aspect bala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
3: 105.7 Enjoy Sunday.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. 105.

0: Sa mga kabanay nga dunay balatian, hilabi na ang diabetes, importante kaayo nga mag-adjust ang miyembro sa pamilya. Kinahanglan sayron kini aron mutas pang kinabuhi sa tawong nataptan na. Ako si Kuya Loy, ubanaw sab kita sa atong tulumanong kahimsog sa panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa kanami marketing. Tanong importante man kaayo mga higala nga sayron sa kabanay kung unsang wa balatian sa ilang kabanay. Kini aron ilang matabangan nga mutas pang iyang kinabuhi. Kay kung kabalo gani ka kung unsang nga tamang buhaton, aw dali ra kay maka-adjust. Halimbawa, kung diabetes ang balatian sa kabanay, sa pagkaon pa lang kahibalo ka na kung unsa ang dapat ihatag kaniya nga pagkaon. Sa batasan, importante usab kaayo. Kay kung magsaka gani ang ihap sa blood sugar level, siya mismo dili kasabot sa iyang gibati. Moong kalit mag-change ang iyang mood. Mukalit og kabag-o ang iyang batasan kung sa una butan, aw mainito na kay ulo. Kaniadtong panahuna sa mga dato nga nasud lamang nato, makita og mabatian nga dunay naasoy nga balatian. Apan karong panahuna, bisan kita mga Pinoy, mapubri magdili, mataptan sa maong balatian tungod sa lifestyle. Sa dugay ng panahon, wala pa gayon nakadiscovery nga tambal alang sa diabetes. Maong kung mataptan na gani sa maong balatian, ang pagkontrol na lang sa ihap sa blood sugar level ang pamaagi. Hilabi na sa pagbago sa lifestyle o pagbantay sa mga ginakaon. Kay doon naman panultihon nga once a diabetic is always a diabetic. Buti pa sabot nga naana sa sistema, sa usa ka tawo o naana sa iyang dugo. Tinuod nga muubos man ang blood sugar level apan mubalik sa gihapon kung magpasubrag kaon sa lamian kaayo o mga tamis ng mga pagkaon. Ang atong ginarekomenda ang Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang inormalize ang blood sugar level. Ang nakanindot pagyod sa Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dili kini pareha sa mga synthetic medicine. Kay kasagaran sa synthetic medicine, kung dili galang makatumar usak adlaw ana, o pila ka adlaw musaka na dayon ang ihap sa blood sugar level. Pero ang Serpentina Plus Herbal Capsule, lahi kay kung magnormal lang gani imong blood sugar level, unya nagalikay ka sa mga bawal o nga mga pagkaon, nga makapasaka sa ihap sa blood sugar level, mamahimo kining undangon. Kay dili na basta-basta musaka ang imuhang blood sugar level. Unya, ibalik na pod kung mamatiklan gani nga misaka na pod. Mabitaw nga ginaingon na mo kaninyo nga i-maintain good sud sa tulo ka bulan. Sa mga diabetic na, is OP naman gyud nang himuon nga regular monitoring sa blood sugar level hilabi na sa buntag inigmata kanang wala pa bitaw sud ang tiyan o unsa mang mga pagkaon. Kana kung nagduha-duha ka sa pagbiya sa imong ginamintain nga mga tambal nga gihatag sa doktor, okay ra na. Basta importante kaayo mga higala nga i-monitor nimo imong blood sugar level kung nagatumar ka sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kay kining Serpentina Plus Herbal Capsule, kung mo na imong imong tumaron, aw paspas kaayo, mamatikdan nimo ang pag-ubos o pagkunhod sa imong blood sugar level. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule nga dunay sa gold nga luyang dilaw, kung turmeric nga kini maayo kayo sa blood pressure, sa blood sugar level, inormalize niya kini. Maprotektahan usab ang imong internal organs sama sa imong kidney. Nasayod na kita kung unsa kaimportante ang kidney, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Nakatabang ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
3: Tapos may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng Serpentina mo na okay na.
0: Ay good kalimti nga kung aduna kay pangutana o aduna kay kasulti ipadala ka na sa tong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buot gid nato nga kanunay healthy kita og layo sa unsamang mga balatian. Dinhi na lamang kuto bang atong programa karong adlawa sa susamang oras mag-uban na usab kita. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang dito na ako nandito ako yung dugo ko kung di na kinabod ko ang anam ako ang pinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka adlon yung mag-iinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, dugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7 enjoys

0: Pre, tanggana na good ni pangsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana, isda, mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro, dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan, pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingan doon ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa na ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabun man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ko anang inyo bitang product nga Yaki Baby Soap nya. Moro di siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti. Para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O madapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule, dili lang pampakusog sa immune system o resistensya. Kung dili, duna usab kini katakos aron ilikay ka sa mga makuyaw nga mga balatian. Busahin mo kining imong food supplement aron makasiguro ka kay kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, lahi nga kahimsog ang imong bation. Dunay sagol ang Yaki Herbal Capsule nga mga epektibong makapakunhod sa high blood pressure. Ang pagsaka sa blood pressure delikado kay magaresulta man kini sa pagka-stroke. Atong sayron ang mga hinungdan sa high blood pressure, mga higala. Nasayod ka na ba ani? Kung wala pa, atong hisgutan. Duha ka klase ang high blood, mga higala. Ang primary o secondary hypertension. Ang primary hypertension, wala pa matuki kung unsa gayod ang hinungdan niini. Primary ha. Ang secondary hypertension, gikan kini sa daghan mga sakit. Pwedeng komplikasyon kini sa diabetes, sakit sa bato, thyroid problems, o uban pang kondisyong medikal. Ania ang mga pipila kahinungdan sa primary o secondary hypertension? Una, sa kaliwatan. Mamahimong ang mga ginikanan doon ay history sa high blood. Kumbaga, pamilya mo nga mga high blood ron. Ang ikaduha, ang pagpanigarilyo. Ang pagpanigarilyo ang posibleng hinungdan tungod sa pagbara o pagpanggahi sa mga ugat. Ang ikatulo, laing sakit. Ang high blood mahimo usab gikan sa laing sakit sama sa diabetes, kidney disease o lain pang kondisyong medikal. Ana, moto, murag nag-complicate na. Ang ikaapat, tambal. Epekto kini sa oral contraceptives. Ayan, basig kani mga babae nga nag-family planning. Oo. Diet pills na cold and allergy medications. And ana, usapod na sa hinungdan nga mag-high blood ka. O ang ikalima, ang stress, mga higala. Kanang walay katapos ang paghuna-huna. Muni-muni didto dire bisag asa mo lingkod. Mamahimong dala usab kini sa stress, mga higala, na kondisyon. O magapasamot ka na sa imuhang alta presyon. Kining maong mga hinungdan, malikayan kung namana ang balatian, ang mahimo, nimo, mao ang pagbantay sa mga ginakaon o ganing lifestyle. Kay kung inheritance ka na, mga higala, pamilya ninyo, dili na gyud na ka na siya matambalan. Ang mamahimo diha, ang pagkontrol na lamang. Tungod kay mao na ang inyohang bloodline. Aron mo kunhod o mo normal ang imuhang blood pressure, inom kanunay o Yaki Herbal Capsule. Iuban na gyud na sa imuhang pagkaon. Uy, kay kung mainom ka niini, lahi ra gyud ang kondisyon nga imuhang matagamtaman sa imuhang panglawas. Likay usab ang mga makapasamot sa imuhang balatian, kay nasayod ka ba nga ang high blood, ilado nga silent killer o traitor nga sakit. Daghan na ang namatay ni ana, di ba? Unsa nang mga nakapasamot? Halimbawa sa pagkaon ka ng parat, halimbawa bulad, ginamos, karne, bawas gyud. Ayaw na ka magkaon anang mga taba. Sobra katamis, likay sa sobra kainit sa panahon. Inom eksaktong kadaghanon sa tubig kung init ang panahon. Ayaw kaayo pagkapoy sa trabaho. Kanang tagas gyud og dugo, lisod ra gyud na magduko-duko sa panahon nga mainit ang panahon. Na sa mga dunay alta presyon kinahanglan nga mag-exercise. Apan kanang exercise dili intense, sinay-hinay lang, lakaw-lakaw hilabi na sa buntag. Sinay-hinay nga kanunay. Ang pinaka-importante mao ang regular nga i-monitor ang imuhang blood pressure. Ayaw kalimti ang ginamintin nga tambal, ayaw gyud pagpakawala ana. Ilabi na kaning Yaki Herbal Capsule para mainom nimo 3 times a day. Kaysa imuhang pagtumar, dili lang high blood ang pugngan, apil na ang ubang mga balatian. Busa mga higala, suwayan ninyo ang pag-inom o Yaki Herbal Capsule 3 times a day. O kung ikaw mga higala, nakasuway na, iminti na ka na. Kay dako kaing tabang ana sa ato ang healthy lifestyle. Sa pagtumar sa pito ka buok nga Yaki Herbal Capsule, nawagtang ang dugay ng pag-anto sa kasakit sa puso ni Aning Mayaga, taga Bungalunon, Basay, Negros Oriental.
2: Uan, sinsakit akong puso ngayon. Hindi ko sabot sa kong iba, kay iba. Mawala, masakit. Ana ra. Sige, lagi ko kukuhan sa akong iilaw mga bisag unsa na lang. Yan, wala man dyan na tono. Yan, ako rin gipalitan sa inyong produkto, Yaki Capsule. Pito ka buok, mahurot, nawala niya siya.
1: Mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya. Pero naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob. Dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inuna na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Unto the joy! It's such a good vibration. Unto

0: Ay, tabay, oy. Bano kay trabaho? Gitang-tang ko sa guwang, boss, kay nakatulog ko.
1: Grabe po ng imuhang, boss, oy. Gitanggal ka sa imuhang trabaho tungkol kay nakatulog lang ka.
0: Oo, nakatulog ko, kauban ang iyahang asawa.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
9: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Udto da Joy! It's such a good vibration. Udto

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tananam kong mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na kung amo na yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Unto na joy! Unto

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaeng nga galuy. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy in Joy.
1: Joy FM.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kansa ka ng kuyot.
5: Pero karon?
4: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: FM! Ay, unsaan man ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: Pre, naluoy, yun ko si Muhang Lola ba?
1: Nga naman, pre.
0: Nagsabay mi og simba atong Domingo. Nagsige ko buo-buo dito simbahan. Gitanaw na gudyas mga tao. Mag-abi siguro nilag. Doon na na'y COVID imong lola.
1: Da, papansin ra to.
0: Nga nung napapansin na imong lola?
1: Da, pre. Ibag o man ang iyang skinny jeans.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong buwan. Kaning hawak.
8: Unsa kadaras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Unto the joy!
12: It's such a good vibration!
3: Unto the joy!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po.
1: Joy FM!
7: Unto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po! Kumusta po mga kababayan, mga kaibigan? Andito na naman po si Mami Joy. Nag-iimbita po sa inyo na samahan ako sa 5 minutong programang pangkalusugan. Yaman ang kalusugan. Ingatan o Yaki. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa po ng epektibong Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiri Yaki Vitamins at ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito mas epektibo dapat subukan nyo. Kinahanglan atong protektahan ang atong baga. Aron mo taas pa ang kinabuhi. Usa kini sa rason nga nung gipatuman sa gobyerno ang pagbawal sa paghit-hit sa sigarilyo sa mga public places aron malayo sa daghang balatian. Pero mo ingon man ang uban akong papa, 78 naman. Grabe man makasigarilyo. Buhi man, lagsik, gauma pa gani. Naiingon si Lola, 85 na matay. Grabe man to makasigarilyo. Pastilan ang tao. Munang ginaingon nga, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Bisan pa ang mga pakete sa sigarilyo, dunay mga itsura sa mga taong naigo sa grabing mga balatian tungod sa pagpanigarilyo. Hala, tua, hit-hit lang gihapon. Kay nga no, adik naman sa sigarilyo. Dili kompleto ang adlaw kung dili makahigop sa aso sa sigarilyo. Pastilan, diribitaw sa mo ang palibot mga higala na adihay ginabutang ng mga pictures dagog yun kaayo. Smoker's body. Ayan, nangatanggal ang mga tutoy, nangahiwi ang mga naong, nangadunot ang ilahang mga kinatao. Unsay gihimo sa mga manigarilyo, gitalikuran lang. Nagtalikod lang. Ay, nganong nagtalikod ka at bang diya? Ayaw, uy, kay makonsensya ta. Gitalikdan lang ang picture, mga higala. Hit-hit lang gihapon sa sigarilyo. Bus, usahay makaingon ta na, grabe sila, no? Sigarilyo lang, pakamatyan. Ang baga o sa ka-internal organ nga dako ang trabaho sa lawa sa tao aron makaginhawa. Ang trabaho ni ini mao ang pagdala sa oxygen gikan og padulong sa mga kaugatan nga agianan sa ato ang mga dugo. Nagapalig-on sa baga sa tao ang mga nutrients nga anaa sa Yaki Herbal Capsule. O di ba mga higala, hindi natin akalain na ang Yaki Herbal Capsule ay malaking tulong din pala sa baga sa tao. O sa ka-food supplement gihapon ginigigan sa mga herbal plants nga nasulayan nga epektibo sama sa spirulina. Maayo po di ay ni gihapon sa ato ang baga, luyang dilaw, bawang, malunggay, ampalaya ug ang mga uban pa niini. Kung madaot ang baga tungod sa polusyon, tungod sa pagpanigarilyo o uban pa, mamatay ang tao tungod kay dili naman kini makaginhawa. Ang kasagarang balatian nga makuha sa pagpanigarilyo mao ang tuberculosis o TB, emphysema, COPD, chronic obstructive pulmonary disease o daghan pa. So, inana na siya mga higala, mauna ang makuha. Sige, sigarilyo lang gihapon mo. Ang baga, maprotektahan sa pagkadaot, sumala sa mga doktor nga pulmonologist o espesyalista sa baga, pinaagi sa una, kung nagapanigarilyo, iundang na in town kini. Kay maokini ang numero uno nagadaot sa baga. Dili sa mga nagapanigarilyo, apil na ang mga makasimhot o second hand smoke. Maongli kayan ang aso sa sigarilyo kung dunay kabanay nga nagapanigarilyo. E nga ninyo, hala-hala ka naog. Adto sa likod. Kaya magpakamatay ka ng imuang sigarilyo, suluha. Likay usab sa mga aso sa mga sakyanan. Kung mubiyahe mo sa kais public utility van o motorsiklo, magsulob mo og face mask, mga higala. Kung doon naka-allergy sa pagkaon, likay na dayon. Pakusgon ang resistensya, pinaagi sa pagkaon sa mga prutas, gulay, exercise, tulog og eksaktong oras og syempre, Yaki Herbal Capsule na lang ta, mga higala. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule usab mga higala, usa kini ka food supplement. Magapakusog kini sa imuhang immune system, maong mabatukan niya ang mga free radicals nga mao'y hinungdan sa pagsakit sa tao. Milagro nga wala na mo sakit ang tiyan sa inahan nga si Bibing Tulete, 52 anyos taga Santa Maria, Davao Occidental, tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Anaday gupul nga nito mo out akong matrit kailangan. So, aong daw to kay Ibayuksi.
3: Oo.
2: Nga, nigawa sa ang Bayuksi, ningon nga, cancer na nga akong sakit. Tadlok naman dito, ningon naman ko na kong hobby na, ikimo na daw ko.
3: Unya.
2: motong nagkuan ko yaki oil, yaki capsule, yaki kutik. Dako gid kayo na alibyo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na po ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. All my life. Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7. Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, na tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax di ba tiya ako ba burad halos di naman mapalong pre
4: unsang gipatay ko masaya
3: ganado alas sila matay pasalamat in town si Marinimo pre
5: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
0: dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: 105.7.
1: Dali na ayo ang katol-katol sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang hapla siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nangatol ako mga bitiriso na kung kaluto na ako may mong samad-samad.
3: Oo.
2: Kaya na kalingin ko, maayo na ang Yaki. Matagal sila na ako ng palit ko. O Yaki Oil o kayang Capsule.
3: Kunya.
2: Yung naman ako kaluhara, nawala naman. Tuntunan, wala na nabalik.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mga higala. Busa, sulay na ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulay. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng og Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulay ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
4: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: 105.7.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupo ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako, tog duwa ka, pad. Na, naayo.
3: Duha kapad lang ang yan, no?
2: Duha kapad, wala na yung lahing kaya wala ko. At ito ako, nagkuha na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato, lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Caraga 105.7.
1: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: All my life.
5: Dedicated to you. Dedicated to you. With Mommy Joy on 105.7 Joy.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, napoy katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, nasahay, buntag, usahay, ito hapon.
3: Sa gigamit mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Ano na, parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
4: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasaki.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Dedicated to you with Mommy Joy on 105.7 Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka ang isa, usog po mukhaon. Niya ka ng isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong pa, sa imun na ako, sa humalang ako maha, sa imun na ako yaki.
4: Kung saan ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong Vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa nalawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan ako ni Eplasan. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa Ibunta, sa Ibunta, sa Ibunta.
4: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
0: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
9: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yo. Asa naman tong pusporo dire?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga. Pwede na akong ipang-atuloy ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: kita ay tao man lang lagita.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Caraga 105.7.

0: 105.7 Joy FM.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si Elby Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayin ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Pinoy! Pinoy! Novelty!

0: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakasatian tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
1: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
2: Ano sa rin ay tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
1: Ano ang goal? Lagi mong goal itong sige ko kanang sa high. May lang kong mga juice, mga aslo, may labi ng mga soft drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung mga samara na kong kutukuto, di, take off capsule, Yaki. Angay man po sa tulong ka capsule.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog karne.
4: Ngana po?
3: Eh, murag din ang mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuanda itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: 105.7 Joy
1: FM. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
3: Duwa ka pad lang ang yung ginom?
2: Duwa ka pad, wala na lang. Kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Parang itlog ng manok.
6: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
5: Yung Yaki Capsule po.
6: Tapos?
5: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.

0: Inday! Mga una ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Ano man?
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana. Maglungan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date, no?
6: Oh, syempre. Dan always magkita nakaporma.
5: Nya, yeah, kamusta man yung mong love life ka ron, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
9: O, oh, tinuod yun na, Kuya Loy.
10: Ano sa nila, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
9: Ang tanggol, lagi mong gulatong sige ko ka nang usahay. May lang ko mga juice, mga aslo, may labi lang mga toast drink. Kahit nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, take off capsule, Yaki. Ngayon man po, sa Suloka Capsule, nanawa man ako ang
8: gibakin
9: ng hyperacidity.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
12: Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang ilog ng manok.
4: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumara sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka ang isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
3: Matagbuntag, paimno na ako. Mali na pumahaw, paimno na ako Yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
6: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, daghantay sa pangol. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod na ya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa kadako tong bukolen?
3: Maranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra kining mo ato?
3: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nga gihaplasan po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGM I Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
4: Naggagamit daw ka sa ganado. Tinood ni sir?
5: Tinood ni sir.
4: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga sir kung unsay epekto sa mga sa ganado?
5: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkwang ka, mag-switch ka, patik yun.
4: Pusay, sir boy, muabot siya ka ng tag-duha kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugay yun nga epekto, may experience pwede mo ingana, gyapon?
5: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
6: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Rewind Sunday. The hottest hits from the past on 105.7.
11: No me dejes, no. Tienes que olvidar. Vuelve, por favor. No te acuerdas más de lo que pasó, lo que hice yo y me hiciste tú. Eso que más da, olvidar también. La desilusión que llegó tal vez y borró tu amor. No me dejes, no, no me dejes, no.

0: Hoy, Juan. Si Maria maoy asawahan, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay mea.
2: Usubay tanaw ni Bus ako ang nawong kaguran.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis mang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez, taga Ayungo Negros Oriental, kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
7: UTI, dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandiyak yung dugo ko. Kung di makilabod ko, sinasanam ako ang pinulit ang kanyang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
8: Mga pilabod ka, adlon yung mag-iinom to?
7: Baby, tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Rewind Sunday.

0: 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar

0: sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Nakoy gagaw nga nangupo ang TL diretso na abot na dere.
2: Oo.
1: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wala, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
2: Duwa ka pad lang yan, Gino?
1: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay, man.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga kuan katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Di mamulian. Kadungog ko biya, pwede gitingan ako kalit. Tambalan ako. I-aplasan ako mga kalim. Nag-arang-arang din na kay katol. No? Pero wala na. No?
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Tinuod din niya.
6: Kumusta na ron?
5: Wala na ning bukol.
6: Unsa ka dako tong bukolen?
5: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
6: Unsa ra kining mamimo ato?
5: Oh, na nang iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
6: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
5: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang puna ko sa iyang Yaki Oil.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-420-0752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind